Enti football supporters ya. Omo wa manone ne bi nzu su etumi free ha call ya. Omo jira mu denden den. Musicians ya hodo a omo ko. Enzo so. Ejira mu.